Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya, salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan badhe katuraken giaran Bangun Desa.